0: pour moi.
1: Hanong time.
0: Dagsuan ni tayong kasong mamangan ma. Mga man mo. Tagiyak siya tayo. Lagrote mo siya magus ko.
1: Siya mangala, mangala.
0: Tagiyak siya tayo. Tagiyak siya tayo. Ano nga man na siya? Ano ba siya? Grabe mo ba gusto?
1: Hindi pa siya kung sila ka nakadyan.
2: I'm not going to be able to do that.